senajan to kaya ngono jeneng Garikaca ki ngerti mring wajib. Ing mongko watawantune Garikaca yen nganti tumandang perang. Garikaca ki yen perang ki ora duwe watak kalah, anggepe yen isi urip ki durung ngakoni kalah, yen Garikaca perang, yen mati nembe ngakoni kalah mbok menawa. Tetep aja tetep bawa ruwet bareng.